Di ko sure, but what I know for sure is it was on GMA Channel 7. Oo. Mga kapuso. Excuse me po. Kapuso. Ang kwento nila actually ay nagsimula nung mabiyak ang kawayan. Ano to, si malakas at si maganda? Pwede mo kalukuhan, DJ. Hindi, ito, kidding aside. Ang kwento nila actually nagsimula nung pandemic when most fathers, parents were striving to provide to their own families. Kasi nga affected ng pandemic yung mga close contacts ng mga trabaho. Marami yun. Ang alam natin, di ba? Alam natin yan. For sure yun. I mean, ang nagtayo ng kainan na yan, food is always a necessity. So, alam nila yon, ang galing, no? Na predict nila yung mga ganon. So, they opened a small eatery back then, 6 years ago. Isang parisan lang na sa umpisa, and look at them now. Hanapin mo na lang sila sa YouTube, no? Super galing ang ginawa nila. 24/7 ang business nila, so ganun ka in demand po na po sila and successful. Hindi milyonaryo pero sumasapat naman sa araw-araw, and that is what's important. Super madiskarte sila, and alam nila kung ano yung magiging patok, or yun nga in English, in demand. So having said that, I will share a quote from a wise man, and ang sabi po niya, great things start from small beginnings. Ang nagsabi po niya na walang iba kundi si Milo. Bakit kinanta mo pa kasi? Hindi. Great things start from small beginnings. O yun. Wala pong joke yun. Okay. Ayun. So, pero sino ba ang original na nagsulat nung quote na yun? Wala eh. Walang lumalabas sa Google eh. No? Wala eh. Ang kining ko na lang kaya yun. Alright. So, tuloy-tuloy po tayo. One more thing that I would like to add, bago po tayo magtapos ngayong gabi, baka kasi akalain mo or masabi mo sa iyong sarili, kabayan, wala na akong pag-asang umasenso pa sa buhay ko kasi wala naman akong natapos. Ganyan, yan naman ay hindi po katotohanan, kabayan. Susuko ka na ba? Parang di ka naman Pilipino niyan, pare, di ba? Look around you. Ang isang tao mula sa isang kwentong Filipino, and if you would still remember, sa mga kwento ni Lola Basyang, ang tao pong ito ay namumroblema noon sa buhay niya. And one time, umakyat siya sa isang mataas na puno. Yun siguro, out of siguro sa sobrang tuliro niya sa kakaisip sa kanyang buhay, mula sa taas ng puno, sa kanyang pagmamasid, ay may nakita siyang dumaan na pulubing magjowa. Puno ng grasa ang katawan at mukha ng magsing-irog. Punit-punit yung damit at naghahanap na sa basurahan para lang may makain at maitawid ang kanilang hapunan. Paglagpas ng pulube mula sa punong ganyang ginalalagyan, ay bumaba siya ng marahan. Napaisip ang pobreng mama. Sinabi sa sarili, aba, hindi pa pala ako ang pinakamahala sa mundong ito. At biglang napaingles sa pagkabilib sa kanyang sarili. There are people in much worse condition than I do. In fact, far worse what I'm going through now in my life. So matapos masambit ang kanyang script, siya ay umuwi with a positive outlook in life. Nagsumikap muli, bumangon sa kanyang kinasasadlakang buhay, naging masigasig sa maliit na negosyo, lumago ang kanyang parisan, and the rest is history. At yan po ang ating kwentuhang Filipino tonight. Sana ay may napulot po kayo na kahit kaunting kasiyahan, karunungan, at inspirasyon on this episode. So muli po, ako ang inyong DJ J. Ako ang inyong Tito J na nagiiwan sa inyo ng isang kasabihan. Ito, pakinggan mo po. Shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars. So mag-ingat ka po, kabayan. God bless New Zealand, God bless everyone, and God bless the Philippines. Salamat sa pakikinig.